0: Pilipinas was the new show for the new radio.
1: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga.
2: Pare, alam mo bang shot ako dati ang nanay mo? At sasabihin ko sa'yo saan kami unang nag-date.
3: Nagpapatawa po kayo eh.
2: Totoo ang sinasabi ko. Makinig kang mabuti. Sikretong malupit to.
3: Tumigil na nga kayo, Tay. Lasing na kayo. Tatay talaga, oh.
2: Ah eh, yun lang.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at paliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.
1: Class, give me colors that begin with letter M.
2: Ma'am, maroon.
1: Okay, very good. What else?
3: Ma'am, blue, brown, black, pink, violet.
1: Very good. Malakmakan!
2: Yun lang!

0: Hi everyone! In case you don't know where the exact location of TAP Santiago Campus, well, it is conveniently located at Ebersol Street, Mabini, Santiago City, beside NFA and Central Mall at Mabini Circle, near Robinson's Place, Santiago. You may take the Barangay Road beside NFA or the road beside Nissan Showroom. See you there, future TAPSians!
1: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
2: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
1: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
2: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
1: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Dami kong pimples.
2: Eh, bakit ka ba tinitigyawat?
1: Kasi po, hindi ako makatulog sa gabi.
2: Oh, bakit hindi ka makatulog?
1: Kasi po, may pinoproblema po ako.
2: Ano naman yung pinoproblema mo?
1: Kasi po, ate, ang dami kong pimples.
2: Ah, eh, yun lang.

0: na?
1: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAP Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAP Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAP Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAP Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: Broadcasting live from TAPS Campus, TAPS Radio, Real Radio.
2: It's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs.

0: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.
1: Okay, class. Name any kind of animals.
2: Ma'am, karabaw.
1: Ma'am, tatay ko. Bakit nasali tatay mo? Bakit? Animal ba siya? Opo, ma'am. Kasi tuwing nag-aaway sila ng nanay ko, lagi niyang sinasabi tatay ko, animal ka!
3: yun lang!

0: Angel, bakit ka umiiyak?
1: Ate, sabi kasi ng doktor, tatanggalin ako ng bootleg.
0: Eh, yun lang pala eh. Ba't ka umiiyak?
1: Ate, buti kong one leg lang. Eh kung bootleg, wala na akong legs.

Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral!

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa.

0: Mare, kailan birthday mo?
1: August 30, Mare.
0: Anong taon?
1: Siyempre, taon-taon. Alangan namang sometimes, di ba? So nga lang, baklang to.
0: Ah eh, yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
1: Yehey! Pare, mayaman na tayo!
2: Oo nga, pare! Pare, sige nga, bilangin mo nga!
1: Pare naman, parang di mo naman alam. Di ba mahina ako sa math?
2: O sige pare, oo nga pala. Abangan na lang natin sa balita kung magkano to.
1: Ah eh, yun lang.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Oh, anak, bakit ka umiiyak?
2: Pumasa po ako sa test.
1: Aba, magaling. Anong subject ba yun, anak?
2: Ha! Pregnancy test, itay!
1: Ah, eh, yun lang.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Anak, ano tong F sa card mo, ha?
2: Eh, tatay, pasado po ibig sabihin niyan.
1: Ah, akala ko perfect, anak.
2: Ah, eh, yun lang.

0: News. Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
2: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
1: yun lang.
3: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: ang inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling nagkamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Louie, nasaan yung assignment mo sa math?
2: Ma'am, nagpakamatay na po. Ang dami kasi niyang problema eh.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Joanne.
1: Ang mga teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate! Hoy, bawal daw mangupya, sabi ni ma'am.
2: Di naman ako nangungupya.
1: Eh, bakit ka ba nakatingin sa papel ko?
2: Tinitignan ko lang naman yung pangalan mo eh, kung bagay sa apelido ko.
1: Ah eh, yun lang.
3: You're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Congratulations, Taps. You're the best.
1: Uy, bagong smartphone. Astig mo, pre.
2: Oo, tagal ko na rin ito pinagtrabahuan.
1: Ah, ganun ba? Saan ka na ba nagtatrabaho ngayon?
2: Diyan sa kapitbahay namin. Yung si Auntie Sophie. Kilala mo rin yun.
1: Ah, yun lang.

Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on

Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City, dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng

0: Bawat taksiyan, tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Hey!

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

Hey, no, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayo mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang ang isang araw para magkasama kayo. Madalas bisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High Tech Facilities.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on TAPS Radio 24/7.

0: Nay, hingi po sana ako ng 500.
1: Ano? 400? Ang laki namang 300 na hinihingi mo sa 200? Akala mo ba madaling maghanap ng 100? 50 nga hirap ko nang kitain? 20 pa kaya? Swerte ko nga may G's pa ako. O ito, 5 piso.
0: Hindi mo nay, akin na yan. Baka maging piso pa yan. Kaloka.
1: Ah eh, yun lang.

0: Ula uhaw sa saan?
1: Uhaw.
2: 6:19 ng ating oras. Magandang umaga. Kayo ay nakikinig sa 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Oy! Marami akong napapakinggan na nakikinig ng Tops Radio kanina madaling araw nung ako ay nag-jogging papunta dyan sa Jollibee, McDo, ikot dyan sa Palengke at ikot doon sa Aurora, Alicia. Maraming thank you! Nakakataba ng puso na nakikinig kayo ng Tops Radio kaaga-aga. Nakita ko rin yung mga kumakayod. Yan. Naghahanap buhay. Madaling araw ang sarap lang makita yung mga kababayan natin na andyan yung nagbebenta ng pineapple, alas 4, alas 5 na madaling araw. May nagbebenta ng mga tilapia diyan sa gilid-gilid ng daan. May mga nagbebenta ng karne ng baboy, manok at kung ano-ano pa, pati gulay andyan. Oh, yan ang Pinoy, 'di ba? Lumalaban ng patas. Oh, ganyan dapat. Sige. Ang tabayanan naman nagbabagang balita mula sa 107.1 and 107.9 Tops Radio. Well. Radio.

0: Alas 6:26 ang ating oras. Mga classmate, abangan ang mga kaunting balita. Limitahan lang natin ang ating binabalita kasi walang kwenta yung mga balita. Puro mga impeachment, sasakit lang ulo nyo, sasakit lang ang puso nyo. Inatausap lang kita kapag ako'y nangangailang. Sa lahat ng mga nakikinig ngayon, magandang morning! Kasi alam mo na sa tong italo. Ang init ng kape ko, oh. Ay, malamig na pala. Kapag ako'y nangangailangan, sana'y may artista na makadate. Okay lang sa akin kahit nasa... Kamusta po ang lakad ngayon? At siyempre, kailangan nyong mag-drive ng medyo safe. Para makarating sa tamang paroroonan. Hinako sa'yo, yun ang hinala ko noon. Bawal ang biglang liko, ha, mga mister? Kailangan ng aking iniisip, puro pansarili lamang at... Mami, abangan nyo yung mga nagbabagang balita. Medyo magpatikim lang tayo ng balita ngayong umaga. Konti lang. Para kahit papaano updated tayo sa mga ganap sa Pilipinas, maski alam nating hindi kaaya-aya, talaga ang nangyayari sa atin. Aki-daki! Sige, standby na. The long wait is over, finally. Here is DJ No Name on 107.1 Taps Radio.
1: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. Taps Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
0: Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ito. Pakinggan niyo mabuti. China Coast Guard, pinaghahambalos. Yan. Pinaghahambalos ng baton ang ilang kasapi ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Oy, isa, putok ang ulo. Pilipinas! Ang mahal ninyong Pilipinas! Pinakamahal ang singil sa kuryente sa Asian o ASEAN nitong June. Talaga met. Pinakamahal tayo ng electric rate, pinakamahal ng kuryente. Pero pinaka ayoko nang sabihin. Bank record at tax records ni Vice President Sara Duterte. Bubuksan daw maging yung mga record niya noong hindi pa siya Vice Presidente. Ay, ganun ba 'yon? Akala ko ba ang impeachment ay ano, limited lamang kung kailan ka nagiging impeachable officer. Pwede, depende kung sino ang iyong back-upper. Back-up. Ito pa isang balita ngayong umaga. Naku, hindi ako nakapag-full tank. Oh, ayan, epektibo na ang taas. Yan, ang taas presyo kaninang madaling araw. Oy, sayang, hindi ako nakapag-ano eh. Hindi ako nakapag-anong tawag dyan? Hindi ako nakapag-full tank. Sayang. Trust rating ni Pangulong Marcos bagsak sa 28%, sabi ng Pulse Asia. Ay. At At ngayon, sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Inakusahan ng Armed Forces of the Philippines nitong Lunes ang China Coast Guard na pinagpapalo ng baton ang mga tauhan ng Philippine Navy na papunta sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ang isang sundalong Pilipino nagtamo ng matinding sugat sa ulo. Iniulat ang insidente ilang oras lamang matapos inihayag ng Department of Foreign Affairs na magkikita ang mga top diplomat ng Pilipinas at China sa isang regional summit na gaganapin sa Maynila ngayong Linggo. Ayon sa pahayag ng Pilipinas, isang rigid hull inflatable boat ng China Coast Guard na may sakay na 8 tauhan ang umiikot sa BRP Sierra Madre at kumuha ng mga larawan at video ng barko na nakasadsad sa Ayungin Shoal o Second Thomas Shoal. Inaangkin ng China ang halos kabuuan ng South China Sea, kabilang ang West Philippine Sea, sa kabila ng desisyon ng isang international arbitral tribunal na nagsasabing walang legal na batayan ang naturang pag-angkin. Pero may bagong update ang China Coast Guard, ha? Sinabi nila na ang nangyari daw ay ang mga sundalo. Philippine Coast Guard daw ang unang nang hampas ng doon sa mga Chinese. Ano kaya ang totoo dyan, ha? Naku, ito ba ay palala na ng palala? My goodness! Yung ginamit na barko dun sa Pilipinas ay parang bangka lang. Parang bangka lang yung kalaki. Dun sa isa, sa gamit ng China, mas malaki ng hamak. Kawawa naman, no? Anyway, dito muna tayo sa isang tungkol sa kuryente. Ito ay balita sa GMA News. Ganito ba talaga? Ang Pilipinas ang may pinakamahal na singil ng kuryente sa mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nation or ASEAN nitong June dahil sa maliit na supply at mataas na demand ng kuryente. Ayon yan sa Department of Energy. Ayon kay Department of Energy Undersecretary Rowena Cristina Guevara, umabot sa 12.43 kada kilowatt hour ang presyo ng kuryente sa bansa noong Hunyo, na mas mataas ng 0.093 kada kilowatt hour kumpara sa singil sa Singapore. Wow! Mas mahal pa tayo kaysa sa Singapore. Sa Pilipinas, siya talaga yung pinakamahal dahil talagang may kakulangan tayo sa supply, DOE o Department of Energy Undersecretary. Ilang araw na nakaranas ng yellow alert ang Visayas grid noong June. Ibig sabihin, hindi sapat ang operating margin upang matugunan ang contingency requirement ng transmission grid. Pangunahing dahilan nito ang patuloy na force outage sa operation ng ilang malalaking coal-fired power plant sa rehiyon. Kawawa naman tayo sa Pilipinas. Eh kung ang kita at saka sahod sana ay katumbas ng kita mo din kapag ikaw ay nasa Singapore, eh di maski kapareho natin ang singilan ng kuryente sa Singapore, eh hindi naman eh ang kakayanan, ang purchasing power ng mga Pinoy ay mas mababa siyempre kesa sa purchasing power ng mga nasa Singapore. Pero yet mas mataas ang singil natin sa kuryente kesa sa Singapore. Eh di wow. Ay nako. Okay, ano na lang? Mag-solar na lang tayo. Anyway, doon sa Top Sterling eh, talagang bubudburan namin ng solar panel yun. Para kahit papaano eh, makatipid tayo sa kuryente. Yan. Para kahit papaano, hindi tayo masyadong anong tawag dyan? Mamumulubi sa kuryente. Ito na nga. Bakit ito ay hindi ko makita na mabuti? Okay, ito muna. Dito muna tayo. Bumagsak ang trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 28% habang matatag sa 58% ang trust rating ni Vice President Sara Duterte. Ano daw? Ulit. Bumagsak ang trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 28% habang matatag sa 58% ang trust rating ni Vice President Sara Duterte. Ganun kalayo? My God! Sa July 2026 survey na inilabas ng Pulse Asia Research Incorporated kahapon, ang national approval at trust rating ng Pangulo ay kaparehong bumaba ng 7% habang ang kanyang disapproval ay tumaas ng 5% at 7%. Yung disapproval, ibig sabihin, mas dumami ang hindi nag-a-approve o hindi believe sa trabaho ng Pangulo. Yan. Tumaas ang kanyang disapproval rating mula 5% hanggang 7%. At ganoon din ang kanyang distrust rating, yung hindi nagtitiwala, tumaas daw. Lumilitaw sa survey na ang trust ng Pangulo ay nasa 28% na lamang habang 51% ang nagsabi na wala silang tiwala sa Pangulo. 51%. Nasa 21% naman ang undecided sa kanyang trustworthiness. Samantala, nananatiling matatag ang trust rating ni Vice President Sara Duterte na 58% habang ang kanyang distrust ay 27% at 56% na approval at 29% lamang ang kanyang disapproval. Ang survey ay ginawa mula June 28 hanggang July 3 ng July 6 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 2,400 adult Pinoy na edad 18 hanggang pataas. Edad 18 taon pataas. Layo ng approval rating at saka trust rating ni Vice President Sara Duterte compared kay Pangulong Marcos. Kaya kapag kukunin mo yung nagtitiwala at saka yung hindi nagtitiwala, kaya meron siyang negative na trust rating. Hindi na sinabi dito kung ilan yung trust rating, net trust rating, kasi babagsak sa negative. Oh. ano kaya ang sagot ng Malacañang at saka paano kaya na naman ito sasagutin ni Auntie Claire. Ay nako. Sige, ito na. Inaasahang mabubunyag na sa publiko ang financial records ni Vice President Sara Duterte at asawa nitong si Attorney Maneas Escarpio matapos aprobahan nitong Lunes ng Senate Impeachment Court ang paglalabas ng subpoena para sa mga bank records dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council at Bureau of Internal Revenue. Ayon sa dokumentong binasa ni Senator Francis Escudero, the request of subpoenas directed to the concerned banking institutions covering the accounts of the respondents, Attorney Maneas Escarpio, separately or jointly, the partnership of Carpio Lawyers and the 19th listed corporate entities is granted. Pinagbigyan din ng korte ang pagpapalabas ng subpoena sa 20 entities na inuugnay kay Vice President Sara Duterte matapos makitaan ng prima facie sa mga isinumiting dokumento. Hiniling ito ng prosecution. Prosecution kaugnay sa alegasyon ng unexplained wealth sa ilalim ng Article 2 ng impeachment complaint. Nilinaw na hukuman na ang record mula 2007 hanggang 2021 ay mahalaga at may kaugnayan sa kaso at hindi maituturing na fishing expedition. Ibinasuna rin ng argumento ng depensa na ang mga ito ay prior term records. Gayunman, binigyang diin ng korte na hindi lamang gagamitin ang mga dokumento bilang batayan sa kasong nakahain at hindi para magpasok ng panibagong impeachment ground. Hindi naman pinagbigyan ang kahilingan na isama ang dollar accounts o foreign currency deposits dahil sa absolute secrecy na nakasaad sa Republic Act 6426. Ibinasura rin ang subpoena para sa JTC Group of Companies Philippines Incorporated at Pikimong Philippines Corporation matapos makita sa mga dokumento na hindi nakaugnay ang pangalan ni Duterte at Carpio sa mga naturang kumpanya. Inatasan ang mga bangko, BIR at AMLAC na isumite ang mga dokumento sa Clerk of Court sa July 30, 2026 alas 9 ng umaga sa harap ng mga abogado ng prosecution at depensa. Pwede na pala gamitin yung mga nakaraang record, ano? Para sa impeachment. Kasi ang lagi natin naririnig. Lagi natin naririnig kung kailan ka lang nagiging, kunyari, presidente. O kung kailan ka lang nagiging vice-presidente, kung kailan ka lang nagiging commissioner, kung kailan ka lang naging chief justice, ay doon lamang mag-uumpisa ang mga ebidensya sa impeachment. O, anyari. Abangan na lang natin kung ano ang susunod na kabanata tungkol sa impeachment. Yun, no? Samantala, meron lang akong isishare sa inyo ng mga headline. Reservist record ni Padilla, si Silipin daw matapos niyang sinabi na siya ay aktivista. Ano ba yan? Sige. Ito pa, isa pang headline. Ano kaya ang masasabi nyo dito, ha? Huwag ko nabasahan yan. Kapelo lang. Sige. Yan na muna ang ating ano. Yan na muna ating mga balita ngayon. Basta ang gagawin na lang natin ay kumayod ng kumayod ng kumayod para sa ating mga pamilya para kahit papaano ay hindi lang tayo umaasa sa iba. Di tayo maasa sa ibang tao. Di tayo maasa sa ayuda. Di tayo umaasa sa kung ano-anong ibibigay ng gobyerno sa atin. Kayod-kayod mga classmate! Dahil, nako, basta ang alam ko ang hirap ng buhay ngayon guys. Kailangan natin kumayod ng todo-todo. Kayod kalabaw ang tawag nila diyaan. Yan ang ating mga nagbabagang balita mula sa 107.1 and 107.9 Tops Radio. Real Radio sa pamamagitan ng inyong tagapagbalita, DJ No Name. At good morning sa mga bagong teachers na nasa pangalawang araw na sila ngayon ng kanilang training. Lahat ng campuses, teachers sa lahat ng campuses ng TAPS. Ongoing ang kanilang training ngayon sa TAPS, San Diego Campus.

0: Giant.
1: Ladies and gentlemen, again, here is a DJ with no name.
2: Alas 6:50 ang ating oras, mga classmate. Ang word for the day ay... Kayod! Huwag yung batugan.
3: Kayod, kayod, kayod.
2: Yung tipong lahat ng kakainin mo at lahat ng mga magiging accomplishment ay pinagpaguran.
3: Kayod, kayod, kayod.
2: Bunga ng inyong pagkayod ng todo-todo. Yan. Kapag gusto mo ng bagong kotse, edi kumayod.
3: Magandang bahay.
2: Gusto mo na magandang bahay, edi kayod ng todo-todo. Kailangan mo ng house and lot, edi kayod ng todo-todo. Kailangan mo ng...
3: Kayod, gusto ko ng sexing shota. Kayod.
2: Eh kung gusto mo ng shota, sexing shota, edi magpa-sexy ka rin.

Walang masama mangarap, sabi, magandang umaga sa lahat ng mga nangangarap na magkaroon ng napakagandang buhay. Ang gagawin nyo lang, classmate, try nyo, umpisa kayo ng maliit, start from the bottom. Ika nga, start small, one step, and then every day, move forward. Para kahit pa paano, onti-onti, palaki ng palaki, kung ano mang pinagkakabalahan nyo. Kailangan nyo lang talaga ay targetin na palakihin. Huwag yung basta ano lang. Target natin ay lalaki kung ano man ang ating pinagkakabalahan. Magpo-progress, ibig kong sabihin. Halimbawa, nagpatayo ka ng maliit na karinderiya. Ang target mo ay kahit papaano, mapalaki mo at mapaganda mo yung servisyo ng karinderiya at magiging stable. Yun lang yun. Hindi yung magpatayo ka ng restaurant para lang makasurvive araw-araw. Huwag yun ang talagang aim mo. Mangarap ka na rin lang, edi ano, lakihan mo na at medyo taasan mo na. Para kung limbawa medyo hindi mo nakamit, at least medyo tumaas ka ng konti. Yun yun. Sa ating key of the word. Ay, na to. Word of the day. Word of the day ay kayod. Sabi nga nila, 'di ba, kayod kalabaw. Kayod kalabaw, yung talagang irungaab mo bago mo magawa, 'di ba? Nakita mo yung kalabaw pag humatak yan ng ano? Pag humatak yan ng kariton? O dili kaya'y araro, 'di ba? Ikaradap na sika. Yun ang ano, talagang kaya sinasabi na kayod kalabaw. Tiis-tiis din tayo, no? Pag halimbawa medyo alanganin pa, di pa kaya ng budget mo. Huwag kang masyadong kung ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-
maglalabas ng kung ano-anong sasakyan dyan kung hindi mo pa talaga kaya. O, sapat na muna yung kung ano meron ka, okay na muna yan. Pagtsagaan mo muna yan. Pag talagang kaya na, eh di why not? O, di maglabas ka ng sasakyan, hulug-hulugan mo every month, ganyan. At dapat yung sasakyan na yan, kahit papaano, magagamit mo na magiging productive, makakatulong sa iyong negosyo, kung may negosyo ka man, makakatulong sa trabaho. Dahil alam nyo po ba mga classmate, na yung pagkakaroon ng sasakyan ay hindi naman ho talaga yan investment. Yan sasakyan na yan, hindi naman talaga investment yan! Ang laki-laki-laki ng magiging maintenance mo dyan. Yung maintenance cost mo dyan, ang laki-laki-laki-laki. Maski pa hindi ka, ano, maski pa hindi ka walang nasira, yung depreciation pa lang nung halaga nung sasakyan na binili mo ngayon, benta mo after one year, malamang sa alamang, mas mababa na ang presyo niyan. O, di gumasto ka pa! Ang tawag doon, depreciation. O kapag nag-depreciate na yung sasakyan, maski hindi nabangga, maski hindi nasira, ganyan, eh di wala na. O para ka na rin gumasto nung depreciation. Tapos isama mo pa ang monthly o kung alimbawa every 3 months na maintenance niya. Isama mo pa ang lagi mong binabayaran na mga registration. Isama mo pa ang pang chainsaw. Isama mo pa ang kung ano ang gagawin mo dyan. Isama mo pa ang petroleum products o mga expenses mo sa crudo o gasolina. Isipin mo muna bago ka bibili ng mga bagong sasakyan. O, okay na muna yung pagtsagaan kung ano meron. Okidoki? Masarap din naman magkaroon ng bagong sasakyan, pero yun ay kung talagang kayang-kaya mo na. Okidoki? Palakihin mo na muna kung ano pinagkakabalahan mo ngayon. Pag alimbawa, ma-compute mo na kaya mo na yung buwan-buwan niya, eh di okay. Basta kung ano man ang inyong target na gustong makamit, eh walang masama dyan. Walang masama mangarap, class. Ay,
nako. Ang masama dyan ay kung wala kang pangarap. Wala kang pangarap. Ang pangarap mo lang ay gusto mo mapabagsak yung kaibigan mo. Gusto mo mapabagsak yung kapitbahay mo na tuloy ang progreso. Galit na galit ka sa kapitbahay mo. Galit na galit ka sa kapitbahay mo o sa kaibigan mo na tuloy-tuloy ang progreso. Eh kasi naman yung kapitbahay mo at progreso, ang progreso ay talaga namang kinakayod niya. Oh, yun ang ano, yun ang kinainggitan mo. Ikaw wala kang ginagawa. Pasneya ka kaya di. Sinalbag ka nga talaga. Yung mga ano dyan, yung mga walang magawa kundi siraan at hatakin pababa. Yung mga taong gumagawa ng mga matitino. Yung mga taong gumagawa ng mga bagay-bagay para sa kanilang ikakaunlad. Oh, nakasas ko, Lord. Kunin mo na yung mga ganyang mga klaseng mga tao, ha? Hindi namin kailangan sa mundo. Kunin mo na, Lord. Magandang umaga kay Doc Ray. Magandang umaga kay Ate Che. Good morning kay Ava and Raya. At syempre kay Ate Kay. Magandang umaga kay Doc Joshua. Good morning na rin kay Papang Lakay. At syempre kay Mamang Bakit. Gandang umaga dyan sa Bayombong, Nueva Vizcaya. Ay, andito pala si Mamang Bakit saka si Papang Lakay nasa Santiago pala. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Sa lahat naman po ng mga campus heads ng mga campuses ng Top Achievers Private School Incorporated, magandang morning po sa inyo. Kayo nakikinig ng Tops Radio. Ako'y magpapaalam na po. Dalawang minuto bago mag-alas 7 ng umaga, paalam na muna ako. Sabi ko nga sa inyo, dami naming pinagkakabalahan ngayon. Halos tumatakbo na kami ngayon dahil ang dami naming kailangang ihabol bago mag-umpisa ang pasukan sa Agosto at Tres. Okay? Pwede pa rin po mag-enroll sa TAPS sa kahit anong campuses basta merong natitira na slot dun sa grade level kung saan kayo gusto mag-enroll. Okay-dokey? Yan ang ating balitan at konting harutan at konting palesson ngayong araw ng, anong araw ngayon? Oh, July 21, Martit. Ganda umaga po sa inyo. Ito ang inyong kaibigan sa radyo, DJ No Name. Babay, antabayanan si DJ Max mamayang alas 8 ng umaga.

mga mommies, may revelasyon ako sa inyo. Sa totoo lang ah, in Metro Manila, and even in other highly urbanized places, tuition fees

0: inyong kinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling nagkamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawa ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawa ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Alam mo, Mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
2: Talaga? Ang sweet mo naman.
1: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
2: Ganyan mo ba talaga ako, Kamahal? Salamat! Pero doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
1: Ano yun, Mahal?
2: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
1: Yun lang! Bullshit na to!

0: nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng Tops na yon, ang isa sa pinakamagandang meron sa Tops ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. Tops teachers are dedicated and determined to give the best to every Topsian.
1: Ay, Besh! Kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
2: Oh, Besh! Eto, kagagaling ko lang sa mall, bumili ng bagong CP. Pang-selfie.
1: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
2: Mura lang, Besh!
1: 2,000 lang muna. 36 months, 2K. Ah, eh, yun lang.